Dunga sukuci, tutup me na letu si dan yang bunga alilu. Ulu me pingajonik nokali 2026 kunti lo sering we 305 ngori labtok. Ha hai, nak me dunga sukuci. Na lalang aja but ulu me kutua me ketiman ya gosi hak mat tak gua nuna me uyakan ni adikut. NMEF Nunavik Mineral Exploration Fund Ngoyok Tamani katamani ako sa hakmata kutuwa mi katitabi mi at tiring ito itimiyo yung lakahat tikisimayot suli ulak nipiliyo kainakalwak tilong ang kisiyani nipiliyo kainitaka halo natin ito walo kainamata ato kunang kainang italwalo rakit kisiyani nipiliyo yung nato mana suli ukalima hati hakainakalwak tunga Ketivik nuna lima kapa mahotinga angai sokanga maki malamik dat cuma ketimani aku siuyut mitchani aku ni yang itu apa kalau lima hati ikan nama jaga ammalo pita ada mikut maki vikut ni waktu majuit suli mana numi mata nuk Greenland kalasli nunangani suli kalasli mio indungit people learning ane kina etikut maki kaswak nimi Pinaswa ko tilit, kalahlit, nunanganitut. Tako pita atami, atami tilio alako, yayi birdi, ammalo Auntie Morehouse. Asingilo, Greenland, mi matataba ni kalahlit, nunanmit. Himikorek to sutit, hanutigi. Aula naksa mata, inutrin natigut, taba ni miu luangok. Ahay, tako kataka, tusalang ayabot. Hey, nubu ya liu mi semaju palo maju kota mana ikut cua mi? Icang ya luar gal cakun nai suda hi nak sekolah sekat suda. Hanne sekolah kat suda kat mana? Aha, yo kau lesil ni ada ikut kau bisa kentangi unno semulu ngaji ini nabi minunat siapa milo atau siapa? Ya, Kucua apa mi unno sak? Nubu ya langan kat cua maju kok hanne litu naga hak suti lo. Anu kau ni asli nikido mi 20 misiung ni limik. Nilasuning a minus 4. Sa nikilo ang melo nubuya balo lang ang akta may yok, han nilito yung nagayahak sa tilo. Ano kung niya stilo, takaw lo nikiyo lo, ako nga nito mik, 30 miso nga nilimik. Nilasuning a lo, minus 6 may lang ang akta. Umiyok melo nubuya balo lang ang akta may yok, han nilito yung nagayahak sa tilo. Ano sa? Ano kung niya stilo, takaw lo nikiyo lo, ako nga ni, 30 miso nga nilimik. Nilasuning alo, minus 4, may lang ang aktak. Inuktua milo, nabuyabalo lang ang aktak may yukok, hanay litro na kaya haksatilo. Ano kuing alo, takka may pisuman niya tukok, 30 miso ang nilimbik. Nilasuning a minus 4. Pupang nito milo, nabuyabalo lang ang aktak may yukok, ano kuing niya stilo takka ulo ni kiyulo akuningan ito mik, 30 miso ang nilimbik. Nilasuning alo, minus 6. Ako libin milo nubuye lang ang nakakta umiyakok. Takka tumik, 30 misungo nilimik. Ano kong niya sa tilukok? Nila sa nakan niya sa tilukok, minus 5. Iwo yabin milo, nubuye balo lang ang nakakta umiyakok. Ano kong niya sa tilukok, nikiyulo at wang niulo ako nga ni tumik. 20 misungo nilimik. Nila sa nangalo, minus 4. May lang ang nakaktak. Salo nila nubuye balo lang ang nakakta umiyakok. Han nilito na kaya haks tilukon no sa. Ano kung niya stilo? Nikki to mik, 30 misungo nilimik. Nilasuning alo, minus 6. Kaya siya miraklan like milo nubuya balo lang ang nakakta may yok, hanay litro na kaya hakso tilo. Ano kung niya stilo? Ato ak ni to mik, 30 misungo nilimik. Nilasuning alo, minus 2, may lang ang nakakta. Huwag na milo nubuya balo lang ang nakakta may yok, hanay litro na kaya hakso tilo. Uno sa? Ano kung niya stilo nikki to mik? 20 misungo nilimik. Nilasuning alo minus 3. Kaya sumilo, aw palong milo. Nubuya balo lang ang akta umiyugok. Hanilito na kaya haksotilo. Hoak na to ni minito na kaya haksotilugok. Ano kung niya stilo, nikitumik, 30 misungo nilimik. Nilasuning hatirin niya tugok, minus 4. Tasi oyak milo nubuya balo lang ang akta mayo kanilito na kaya haksutilo. Hoak na to ni minito na kaya haksutilugok. Ano kung niya stilo? Nikki ulo atuak ni ulo akun ningani. 30 mitso ngon nilimik. Nilasuning alo. Minus 3. Tamaan lukut chame
handilangane termi yuguk hoak natuni mini tunere hak stelu silavut anugun ne stelu nikki dumik 20 mi tsung wani limik nilasuni bullu minus 3 mi langane raktak abane lu kayang sol tu amelu nu bya walu langane rak termi yuguk handili tunere hak sutilo anugun ne stelu nikki ulu atwak ni ulu akuninga ni dumik 20 mi tsung wani limik nilasuni galu minus 3 Nuna cebu milabani nain mit handilangan kita meyok. Anu kau ni asli niki lo kawangan ni ulaku ni gani 20 misiung ni le mik. Anu kau ngalo sahin ni anak tau suin lo. Niki mi pisi mayu mik 30 mit 50 mut suung ni le mik. Nila suin ngalo minus 2. Hope tell me lo handilangan kita meyok. Anu kau ni asli niki lo kawangan ni ulaku ni gani 20 mit 40 mut suung ni le mik. Sahin ni anak tau suin lo anu kau ngalo niki tu mik. 40 meet 60 mod sung on limbic. Nila swing alo minus 1. Amalo post veo makovin milo. So you are going to tell me you canicala hat the silotic. Assist is your dillo hannibal lucio mic. And when you're still low, Kavanganic to mic 20 meet 40 mod sung on limbic. Sakhania and a thousand low and winga Nikiulo. Atwag ni ulo ako nga ni 20 meet 40 mo tsung on limik. O koni hak niya na kaktaw sun lagok, zero. Takwa takasil niya dikut hao isa kain tangit. Nunavim mi. Nunat siya mo uli nga yimik.

0: Ulla ko kain til logo ohale mahate ha ko nasi kain na mega ma maaki malami katibi kunuan lima kawa mahotinga anga yokanga. Suli katimani ako si Mila Mat, Nunavik Mineral Exploration Fund Workshop. Ngoyo mik tamani, katimani ako si Yukutuami. Pinaso ako si Wiloani, nikitsivin mo tuwagan mata, tamani ingin na mata, mana katinga yutsa mata, nipili ako ta. Suli, ukali mahati ako na kain na mayo nga makimi ulak, imailaw kain na dugut. Halik mayo nga maki malami katibino ng lima kaba mahutinga niya nga yung ka hutinga ha maki ngay tama ni katitabi me katima niya ako si hakma uyakan niya tiko mitsani akawa tamalo katima niya ako si utsunilo suna mitako kumabi ato titilo ko taman na isulit wakpan
1: tano na timi utsuni nuna bimi ha uyakan niya no pitsata hamanga kino ya hakisisu hinup ni muli nga yumi exploration kama makunkino ya hakti tautsuni akago tamat tatsi mga pinaso ako sa hakti suungo lang mata akago ni huli luta liman luga lao koto ni kaya ko yung mamisuta care tiku tiku tamani hataw laki yung kano ilo kaswa lang mga tatako pizza tahang mga kikiat sa yan hinyok ti emailing alak mining emailing alak ni minik mani ilik hukutaga unikare ako si matutik happy pizza talelo manuna bimmi nuna lilu takwa piluakte minuna mitigu mertit kava ma pilu sibulutingit tamani mi yu ilunang suna mi khong kaluaksu tikisiani sokkata ugunna lagim mata nuna li hanitangi pinnia biu gu ma yu isumanu ti hallagit sutillu tamatsuminga anilligunna bi hatsialu tillu tamanna pivalliya yugasumninga te mangani nialo hinik piuman ujaran ni ala lakto alu ila ni upchangi kalu aksu ni kisi ani angum madu tigi aku di upchu ni nuna linu takka ni binu suwa aksu ni kati mani aku sa pali langa yui.
0: Aha. Teko ni kua ujaran ni atau Womack Street kutua sanyani tulu kanyang sual tua lu sanyani tulu hangaliki takua uhayo ngusutu.
1: Uhayo lutu salamanga iyo nilito halak pali miyo. Teko nang unang miso tukangak sa otwa at kung at tukian ito din na sanakitingan ito. Hayo lagi nga nakitsito ni ulakot sa yung manilikutwa mitsanin ni sa tukumo ako tingin ni ilunangin ni takusimangin na ma uhayo tahalak to sa umiyo. Ang umatit sige arlo di mailing ang yumilik ko go lalak may palay may yu.
0: Hi. Ilagay agat sa hako na tsaki Maki.
1: Isumalo ti limarelo sungo at nuna limiungo yugut takkani uhakpe hakon na siya katta damani nuna bituin na miyong

0: ken mau ami shuti ukinya ya te wolo shuti kisi ani aula ni aula nok salare lo mate inu inu kinatigo te me ti pasu mi pina shua ro minister tamonga ro te simagatta atigin te mehne ko gatta dan tamonga ro te kisima ya bukingu ne ha hogran gatigo pina shua ro te simago te giya bu sita mau chuka tamani tu and the Morehouse Adamitideo Alaku, George Percy, Amalapina Stitini, Kinel Timaki Gaswang Lida Haksuta, Ikayoptigan John, John Dupuy, Yai Percy, Charles Dory, and the Nancy Ann Gray, Amalo Makoni, Ikayoptigan Lamida Hatatu. Name to the Tamani to what Hatching it on the Pishima Tamani to 19 Molokri countries among. Aku miaksima yuit hano pibal liagun na mga mini aku kitu miyo ni kalali miyo ni lahak lupi hali.
1: Lano naktua miyo kinao yalaga yingit katisungo mata taavani aku kitu ni tayo matsay na galo yakto katinga yakto si mayo taavu nga.
0: Ami sukar lay Denmark miyo ami sukar lali tamani miyo kami aura chinagat tolo mo kinao yaktis mitigo Iceland ni nunabum miu ta hatang ito ubahot inukin na usta tako tuwang o yung tamani ito pitsa ta hakto at sila gata ikayokot yung niyak ni nunabum miu inungin ni tamani ito pigi nakiyakot
1: so naluang nga ni kaya pita nunabim miu ikayok sigong nakayaka tau siya hataw tinikot ako kito miu ni
0: pula ka katanak sintabilyok ni Ambalo utu begitu sisi ni nacimak ni angin maria lama tamani aku kitu ni amisuti gurlu kita figi bacuit aku kitu ni sisi ni utu kau begitu entara ni hidup ni gasa pina suah hati guna tori gatta ni kitu ni atu ina halang ni saumata aku kitu ni hidup ni hidup Taman idipi gumatsu halui longu tatako ni nga kaila luwak patat ni pui patat ni ikalag patat ni. Dahil na ito milo at siya kata nuna din ni amisyo idang ati ko ihitaw to na pamata nutaw nito ilang mata sana ko tigilawit ilin niya tigilawit halui longu na mga atri nito di matsiya galangit taga matabi nagtulaw tukul Chinese restaurant ni upo kao tigituin taga inunang lininit at sinaksalaga yalong matatamanin niyo tan na idinyabi gumatso tamaw nga ko tigisimay at ilagay ang hali.
1: Ako niyo lakto tayo mga ninyo timiko titalok si Matilogi ICC ngunakak nakaktami Ohio hatta si Mayo walwa kisya ni kawamay at siging nikingin no nunalaktoan ni Maliga halwak sa tilo. Tauksi kataw, tigo titsay, kayo kaya kata si Mangi Mata. Hano kaya taman na kaya kaya hakayak mayo?
0: Taman tago, halang ayaw tayo, naging lakit na nga inut suta. Sana si Mayo ng Amerika yun na nga, Canada yun na nga. Tayo may doktor si Malakit si Magata, inut yun na usta, sigurligin yun, tayo may tumatay si Kata si Matangin Mata. Uhago pigilan nga yan mailagay nga inupin na usutat ukuno nga halo na rin bodos muna akong apokotay hatta si magati minna suwit yung ulumi pinasuwaga halang mata Canada, Russia, Denmark, United States, Inuit ato hatta si mayang inni utati si laugatsi tamatsuni nga tikito agatsi pitakugok si matsusi inunni inuhagi karlo ang mata apok ti si hatta si malagat si inu upay gumatso ti no hatimini auk maliga hakmat te may tuko kita walagat ta tano halang ayan mahitagi yang umbo na kita galo si malito akatamani tako lo uhayo at tingin ito lang yalo hatta matawla tago upo ko tigi do akalo lingi ako nun marayalo inun ni pigot tiga suak si mayo kalali niyo ni ang ayok hari yaw hatta si matso na isisik ko nun Prime Minister ko yaw lo siya niyo tamani uhak kao min mat tako ni nga Danish ni kinyaw yak ni tao nung nililtak sila at sudik pitahang ipata at sugulo kayak ni mini uhak so ni temay tumimi at ilang at iyo Canada miyong sudo Canada mut kupai kungu kina rakti tawata ini kahoti yakti tindik ame shuno samarayalmi au lagu chahatangin nata nami na pele tumi nata ati pasungan inu sa hamata kisya nunati yung ito uti yanga uhaw sa minik atung lagat tuy tamani nirevinik nirevinik nirevinik yuti toku suan lima tiyagalay yuti tuluha yu chibundi yu chibundi uhaw sa minik nirevinik Koyan alagatta pinastiga sangi inupinya kelawalami itsidu lagun nami yorla dan upigusuti hatta pinasuyak tu sina yu damaunga empty tong ni mixibu kliyu tituga kutimi wiltak si simana royani.
1: Ah, ukawa sa kumini sungo yu itsi yu lagi alo matatawa ni miyo tu sunna sungo mat ni wiat sa ilo sunna tu inayan ya si utikaw tilo ni alasi masungo mata aku kutumi utitul.
0: Malutak sa ngunikin sobyo niyo pitakakay naman hungan na kay namiyo ako akigati yung ako bisuto ina inutin na ina sa ngunikin atoktok ilitagay ako upasikay ang tabutuyo tamani ako sa akin yung katingabi at tabutya mukha nga lang ako tinut naman ako kay namigati mukha akigin ako kay namiyo Among katangwati na kasuot ng inyo ta pitu ta katseto at pitu ta katsela o to yata pibadli ako tigi niya ng inyo kingong na halanga yung yati ko tamane yung tigi yung tat ko tamane katigin na kakenta katan na hanti kina o tigo makigasuang na ni uhala ko at humisi ko hanot siyang ito ang bayari
1: uhakain lang lili na kumik
0: rito akpat ata milu langa yok yai luka kota mane stigi yakenam milu ukau siu maya medit de kumbi yakina kumbi tau ali ainu hati kai tu sani aktu itu ali
1: ande ai kina oya tigo makipale ana moiling ayumi tava nego te haratsi hanwiling ayumi le takun nata hakhi pivale ago te unaga yaktu ni andi
2: tu sa kumenak tu ni pitaka hatlokpi tak ko lang mga pulagak tulad ng mga pinaswak na kayangin ang iyong katang may makipalit at si mata tak ko na tuluak tumik ang umat siya kong may adaksutik mitpilinik sa nagyarlala o tutik tamani numi ang malo nunalinga sa hiningan ito kakoktok mitpilyok daw mitsumik tak ko alo asingin mitpilyok daw may yuk Asian ni tak ko pula tulang ng ni itapit sila kailang mata magpalit sila kailang ma ulumi alat ang matsi wat daron ni ti sinitabi niya sa ti tiniyo hangat ti utamaw nga tikikat na tulang ako malakalawak sa ti kung si matitaw sinitabi niya na kumilin taman na katisig ito yung hatanigat tigi takunigat tigi nanminak pinaso ako marunik sintabili ang lutlo makipit ilawe hakon na mga tamakunigat hinap ko hatanig suta tema tsay na asyano nuna limo ay lang may utak sulak tumi katiman ng asyano ay luta kisiyano tayo matsenak tungos tito nirehatatabot ilaw bi hagarang mga tatamak kami nga pulak tindagan ng mga sinita vinilit si hati ulta tayo may tinukoy nga kayo hata sa pilo tayo may lang ang may takumna taharlaga tutugot pinaswa hatigin ni tigo inip tigo ukiyok tatumi tamak ko nga lasingin ni katimaniw sila tago uha hatigin laka hatigin ni tigo pinaswa hatami katatan na ipasa katilaw miya bu ang nari itong nga ngilo pinaswa hatigin yang itong nga ilagay ng sutik pula tulagan ng pinaswa hatigin ito ng menek sinit tebile ko si Matsutik ikalaw na kaysi yung Matsutik ikatara kaysi yung Matsutik nuna may anik di sila kaso yung Matsutik himutsi dikti si yung Matsutik paninga angal si pa 13 yung hindi hapalayok namin ang linik himutsi dikti si yung uting itik ko pula tulagan ng pinaswa ko tingit si Mingin. Tamak ko nga taga hinakuhata ko hanugan lak ilchi ko tigong nakaramang ati ko malunun na din ni hanilang at liwa at ulok tigong nakaramang ati uto tigong nakutak ko ibak ka ng may ilaw so pula tulagan ng isail sa tiksil tulo kiki na liro sa lupilo pula tulungan ng mik ikaw tinggabir lagi yun na mga tasimut si tsakatal tinunalim at amak ko nga tigingit mik isimat sa siyo utitat siya tatugot at amak ko nga hanok nunagin mo ang atligit atulok tigin na karang mga atigit at akong nakasaw ako tigit tatugot at amak ko nga at tigingit mik kinakuha sa akong nikot, ututigil na ko, misil lang ng mik, pitaw ka kayo naman, misil lang ng mga tulang at tulang matatamaan, tulang ng June na wagan, ututigil na ko, umin man yak si Sisu, halo na ni Mahay Kristutik, takkolo, umin man yak tangit, nisingit, tatamaw nga, utisut nagikaw tigit sulingit pula tulagan ng mut takolo aningit umin mau at tuloy at tigitaw sa umiyong hibilok tinup takolo aningi anak kongit sibiyong ipiyak tawi ang mata amit tayo at sutik ano at salayang at sutilong ni palong ni hat sa tingaw at ligit tayo na lang at ligo maniyaw ni alam ni gamit. Tamak ko nga, temel na nga rin, ilchi ko ti halaga tatugo kano, pitutigya kang mga tatamak ko, pinaswa tigigya hakarak tuwit, nunaliwiluan. Kisiya na et pagulo, maliga kisim ni, naksaw matutit, temel na nga rin, nunalim nini, tamak ko, takun natang itigo, sukatang ni naksaw magumumam ni yuit, iba ko siyang minitigo, naksaw magumumam ni yuit. Kemele nga yung pinakatlo ko yun. At ko, ukiyot na tumuk pala yun nga, at itigil ni siguro nung nalit, pituksiman nga at pituksiman nga ipinalakad to, ilang yala nung nalit, ukuha sa masong mata. Ukso at tuloa, ito yung nabinimakot, ote harangasutin. Ilang ino na lehim at sitin na ko Allah pero si yun limi ang auditor at suning item kaya may lang alakat din na ko ano na liat at hihingit yung pinakatatuit ali unalo uhang nilo ako to ikan para katanik unlamik yung ulitak si wata so tayo pagkati silangan may yung atak ko nga kito masaksimal ni kito masungat ni at sa nasisim ni tamani sa nabi nga ta ang alok kanga ni namilinak tanga ni kati sila kami yung hanukin sa wakatigin ni sa unang mga ata. At ako, hitim basak si Marunigat sa ngusul. At sa manahalo na naman, siya kami, talun ni ko, pati ko, tamang at isigay akasugong mata, ninalim ni, hahuktok, at ang na, ninalinga. At ang na, namininganin, kati silangan mo yung hano, pinaswakatigin ni sa unang mga ata, hitim masay bitigot. Makikisitong masaya siya kung may mat amakulang na tigil meron ni tigingit ni sisin nilo tigok sa utahang na siya awat at kinisukwi minaksanik at ang nasa unang ang mga ata sa nagkukutigil na gatiw hanapin na siya tigil na mga ata at pinasya ako tigil lang ang misukulo at siya tigil lang ang mga tamahan.
1: Ay, taga Adami nakiupisi atau kun nak ajak tu ni, nuna vimmi, pitak pehalangi at sini, isu macam siapa di chain lo ni, tawangat, katinga hatta ta sini.
2: Ilci guti cep ni, sini ko hatta tu gup, pak meh hatta tu gup, tiu se hatta tu gup, kanur lo atu lo tiu nak ramangat tiu, nuna vimmi, nuna mau ilinga lo gup, pinasua maga tu gup, tamak kuninga, pinas tibul lo allah, tamak kuninga. Kigurang mini kanuguna ano na mo ilingat ligo at ulat tiyo na tawag tayo may lang ang may isma tayo matatak ko tinis tiyo tamani tiyo
1: na kong may Andy unikaroon na si Migavi tawanin ni si Mitsano
2: na kong may Alec siya hello
1: ayun nila
2: Ali
1: tatami tawanin ni sinili sunan ikya ay pigiya halwang wahtahi makita kaswan ni ko kinaw ya tigo tawanin ko te hapalay gatsi
3: hai pivar lea yun laga alo no sanayan mayo hatta mata illo yoani makuninga haligini inyo illo sangin nilo illo yoani lo sanayan mayo mata haligini makuninga high rise ni sana yung mareo hatta ningin ni itpigil mi palo yung mitpi maritala o yung mata ni ang ilisi ma yung marit ammalo awa ni akia ni meo isu may nalo illo hatu malam misu ni makualo nuna kuyo hybrid ngon na siyong walang mata ikumauti mo sunilo uksuar taong na sunilo inakarong na sunilo uksuar mo ikumauti mo lo awati mo yun naksani sango bihabar lewin matatakko iti yun miya balo hatatakka ammalo sila tani miyo ni pinsuti ni mareo hatta ni nga makuni nga ako kutu metuin na wittu ni nanimiyotuin na saya garan ni hatangotit saya garabun ni Asian garan ni pinsuti ni balo ammalo takko upauti hatta tabu ino uchisi mayo balo ni nga ni iti yun miya hatta tunga kamong wala kita hatta si malay nga itpigit siyo takwa takulo ho may hatta takka ang ilisi mayo alo ni nga no silat siya yo ako hatta sunlo silat siya yo alo hatta tutamani nit ni
1: Adami teko ni nga niligalapi kayin tatin ni hatangoy tsaya rin ka kayin tatin ni Asians ni amisu ngusima na kay kain na kawi. Pinasti sa hangin ay kung ano kwan sa to. Pinasti talaki katatwi tapang ayaw akalo. Kaning ito amisay ni si Milt sa lagalay nung nangani.
3: Namula ka aula katasu palo nga mga abo nga Alaska mo Northwest Territories no Lapatoa mo. Teemme tulla realomme nanille matse non attuame pinchukkiin atto alomma tannanille ma inne hayengo ma jo alovetta amishukki ku teema kisieni amma tikitikki shukki shuun hatta shuun valottui takko pinna shukai mani majau alovami ilangani pincho hatta ga yo shu me mata si la ta ne bi si ma yo ta ku yo pa lo hatta te bu ni ni a rega ni ma ko alo sa ro ma si yo hatta te ta ku hatta ta bu na ni ni che la ka no hatta te
1: te ma le a da mi cutting a year to the Boktonic Sangino Makifikon of Ipigiaha, so Gavi, O Majula Renermic, Hawaii Sarnemic, Avatile Renermilo, Takua, Amiswilling Ayurata, Sumata, Kamagi, Gialiti, Tavani Nidli, Tamakunung Ailing Ayulakani, Pivalerot Chawan Nagayatoni, Nunavimi, Sunaluanguane, Hemiko Hattahi.
3: Hai tu sih malah hatta kongale sama ni kawa mangi siti yok cua kalam ni pih ya hamata pival le yo halanga tokpat uyaran ni to halanga tokpat siti yok cua ni maligan ni maliga hamata uyaran ni nauti ni pival le asupi hono misi malahisu nauti ni uyaran ni pige agasua gemi siti yok pale pelam mata pih uyani Kina lakcua pivalea ka sutu kisiya ni makoa pinaswak ni winingi utik tilang alawi piusi winingi ano gunna wini mati uwe hasu walok mata takoa kabamangi aku kitu me kalali nunangani me sanam mahatsea mata matsumi nga abatin ni sukhay tayli ni kikut umayungin ni takoa pihuyang ipiwiya Pewri amma ke hatta takka ubagulikan atame pivalle yo sibuli yo ngachuti saputni tigu avatele ganamme kingubli ngatele go piuse hatto amma kipunga yo yanga amma litanna kanatame tamane li pewri amma ke hatta taga siti jukche aravne li sanam mahammad avatene mini nonamme ni imahote mini lo sapummi si matche go mamo Inilatih kita macam ni, tu so hatta tak kenal atau cuitlo katingan orang ni, hanya dengan ni, kawan mengata piusinga, piu yang mana hatta tak kata sah cuit.
1: How isak ni mulu, pina sewaktu makaya luan sami cuit, oh mai cuit, how isak tau ningin nun?
3: Tanga ini apa cua kami mata mana university nuk ni, how isak tu makan cuit. Namanya inut cuti ini adalah cawah kami open naga ni. Tapi mengahau esangan mana maksud itu? Ammalo tamak kuah, umai, umak itu lagi alogin mau kawa mengata. Tapi mengahau esangan mana ma ammalo tu sihat misuh itu tamak kuah mahaiti ikhlan nanti nanti nala ka nyekusi kun masih umat awal kuin nama ammalo kunua seafood ni nanti usunu. Hawangane ulusan ngan loni niwin niya mo itik tao lang at chuti niwit tao lang at chuti makuninga tusu yung mareo hata tunga sarang mahat siya tili nifit siya ni niyakusigun na nini biwi yung mareo hata taga tusu nga tong mare taan
1: taga taime ito pasugalan ni ilulito kaya hakomakto sa wiba kawamataat sa katakto winyo panunawik.
3: Makayalo, piunak sa umata, nefitino, timitino, piunak sa umata, upin na nga ni, tamakwa taga, akisuwe halaktabu, kawamahali upta. Ukaw sa limari walakso nga, yayo mo law kan nga niya ko, ukaw sa hatu sa umima, na kumiring ato yung nalakko nga, pilihati ka na rin nga, yayo mo law kasi miya.
1: Na kumiyata mi, tosakti tau ya lalakto sa umigata, utaksimali rutsi.
3: Asigok, huyan ako sukwak.
4: Pinaktok, eksutegak sama eksunenok kulima. Tama nukup tetapi menghati kita pihak pelayan ibu. Sukan misai itu kan misai itu tema yang memata. Sukat tu mungkin berlakar lah simaninga itu pinaktok. Aku kita ni takut nasugi si buliau si maju yang nanti si mungit minum sudi. Si mungit sakit ni takut nangu awat itu cibu iswaktu bama. Tamak kuari takunna hatta si mayabu takunna tabululun ipinak tuwate nitsitimini awla tawusin nit anga yuk kau sidi hak sia tut kualo jangan mia usi mati gangi kaba ma hak suti do tuki moa unna nak salagi unin tusunna bam mata ammalo hang ni kulik ting inui sida tani pisi ma yuno tibut jawal lo hak tusi matsu di sini sibal le aninga itja hak sau yang hawi mana hak tato tak kualo kati hak tusi ma yabu inum mari kalau lekut di tak nanti tak ya wajib setalo ini asing karena kami utama ni tu hak ni tu utama ni tu orang ibu nak kau yang mari cepat tahu kita kau hau ibu hatta tu utama wa di lok suta la prime minister ya hatta si mayu nut prime minister yang nulu tuas tu tahu yang lah terus kalau hau ibu ya cuci tu beti nuna bimion hari hari yang lima hari arum mata kau kita ni ada yang nanti nak kami yo tak kua si mulut satu ini dipak nak uti buat ambal mana pini yang ni buat tu acigi itu kena asli do tak bangun tak yuk cua kau mungkin awal aku sih hari sahur mata European Union mereka cuti tu dah temat kua kisian ni kua itu sudah kena ni ini ni yang ni kah ni kuliah ni Aula tahu ni ini tuki muat sih dari mata jarak sah jarak sejauh atau jarak tuki muat sih tu teme ni sekali kisah ni temak kuah ni rumah tu taman ini mata teme mengutukkan di rumah tabu kayu sih menarik ni waktu bayu pinjau tu kuah ham kulit tu rumah itu dikejo sohat sinan ni pinguan ikulun ni aci ni temarin ni ni tadi cibam mata nam ni ni kote hak ni ni ni lo uki gustu maru cuti kaya ni ni ngayut sini tau rumah cengin mata ini cuta una utu di siapa alo tungas cita ungi maru tu duwi siano kabana nga tamaan itu muna hak ni ni Suna tangi tu wasa ni ngate lain ngang ini nama ta. Ini yang unak tu tu alo hatta tu dalam Amerika pius tu halung. Haluna pius tu halung ni atu ini nama ta. Kasih hati kita ni nabi ni aku kita ni ni satu cuma ta satu cawu ni kata. Ini orang ni hati ni yang nak itu ni nabi lo. Itu cuma niya kita waktu tahu ni orang itu yang buka bermata ika yang waktu si mami yang ika yang tahu bagai tetak nuwa kalah ini ni aku kita ni
1: makip palean emo pina suah hati hal ni aku kita ni ni picu deh apa mata mana katingan raya si so nama liki anu nabi mion tu nak kot si harun nato aku kita mion
4: Angat tayut ini, umiak cuat ini, unam misut tu maya lui kawa makuno ibu jau musut tu kata umat taman, taman lalu ilau yulak ini ngah aci yang itu ma nuna biuli sana manga pilihan itu ulu temaksi itu buat ci yang itu kua pilih mata taman nali ukua uyangan niati ukualo sana taman na ilu yuadio ni isulay na piru waswag man sukat tuni ina suti niyak tulag yaro itaman ako kitiyo sila tani kisiyan ni piyo no sana kutso hatalong mata ina suti na watlo mata ako kitiyo niyo kipu wanga tumagyo hutin na isiwal itaman na nuna din niya misi ina suti na git ina suwe dati ina yut tamani ina suwe Amik sungguh lebih nasib aktif juga sewaktu suci ini cium dari makti karena hal ini hatta tu ukuanu anu kali aku singit amalo netu tini ni kaman ini ikhlas saya mata ubat ini aku kusiga maju ini kusiga hago mami sekali atau yang mari diuli mencuri amu unam lagi yang mari mata aku aku betini hidup tahu mami kikir Amalo nasi, bicycle, sikitu, sunat ini nang tigo mayong mayong mata kan hang ni kulit tingo pagtao si mga ipat siya masuli pagtao umang ma akuni sangwatsigas sunya kuni na kala sumum ang mutilaga lo aktu mo at amel ni rin na siro tigasuaga lo aktu mo nunad niyo ni kibuti siya kasawat
1: na kung may yadi onika o nasimigavit tawanin ni si mitsaan
4: siro na kung mitaw
1: nili relato halanga ba
0: una kinilipo kilo uhalanga mega may napingas ng kwakpat uno halanga yan maigagay yang inutsuta uhakawa ma pinero ta kasi matingin na kasi bundi binibok uma yun ni magtsupik nga mukoy niya ay hata siya mata tay may tiyagun na yun ya yu hakaenta nga kaya tamuta nga upirutta akono nga tikilap tubinag na tungas titaw lang at tingin migata taman na hinapalaya yaw kutsugo matinga kasi managaya nga inutsuta ako kitinuk Alaska muk Russia muk sibud libinibuk malitsutik umayang ni inukahata si mata inukahata si mata taman na pinaswaktaw pinaswar laki na ang atigo piusari batta binibuk nuna kasi na yung sibud libuya laki gata dan na uhago pihata si malaga kotiging ito no tukatak view na akta no ministers no Mark Miller mitamanit sunga katak view yan lalang may mat uha hatigilaw may ako ikayok di umatso kutamatso nung kailo ako manong ni piusiray batta binok tinig ukititaw kutso ubanga inak ka umang uma ako kitulay at li kaitso mani passport bunni do mi takawaso akta si matyangin mata kaya na tamo ukito akata tungan ang ito mo vichaw tigit ka suwasong na kait sumakti kait kaya may doktor suwata dan pinasuwa lang ay yagutta ilagi yang uka ko pilang at suro halang ma lakar laguti yang na kumisong wala tusani aktunik nunay niyo katikani doang o akikatok tatnik pigit tigasuwa lang ay yagutta pibandi ko tigin yak tatnik sibunit siya liyo ko tigin yak tatnik tamani ko tehaata ilaka kinguni halahon aktutan na uka ko tigin yagut uglumi na kumisong wala pilit siya kitaw kanya at ilayong taali ilan yung ito inuusikaw yung manatayin na Alicia tamahan ay katigit niyang inatigo ila kami ulang mata ila tungusok kut umiwak na yung ito saan yakulog ilong nasnik na kumiyali

Ila sibulak pami sila kanwin na siya o mga atak. Kali malawag itamani kiwalang mit. Ang bianig o kunnog alalapalian ang nataw yut. Nigilo ni 20, nigilas na tamani 7 milunim. Akago sa kanila katako maktugok. Nigilo ni 30 mit 50 mo katalunim. Una yung niya tamani 1 migo maktunim. Kanal sa nang minamat kaya jamite maunog na wilak palian ang nakaktaw yun. Nigilo ni 20. Nigilas yung natamani 4 milo ni. Akagot na wilak gumaktugok. Nigilo ni 20 mit. Una yung natamani 3 milo gumaktun ni. Igludigadong mili unog na wilak naktugok. Pingang nilo ni 20 mit. Nigilas yung natamani 5 milo ni. Akago nuyo gumaktugok, ano kaya 15, muntika katalo ni. Una yung niya, tamani 3 mi gumaktu ni teka ni igluligadong min. Kamanito alit unnok nuyo na aktugok, kanito ina realik. Ano kaya nga 15, muntika katalo ni. Nigilas yung niya, tamani 3 mi lo ni. Akago nuyo gumaktugok, kanito ina realik. Ano kaya 15, muntika katalo ni. Nigilas yung natamani 0 mi gumato ni. Salang mili unnog. Alalaw ning senigo no ilak balian ato unnaw. Kanit winareli u blakod. O ang na gumato ni 20 mid. Ano ikliya yato ni unnog. Nigilas yung natamani 8 mi lunim. Akago no ye gumato go. Kanit winareli. Ano rea 15. Matika katalo ni. Nigilas la una yung niya tamani 4 mi gumato ni. Nao yan ili unnog no ilak palian ang naktao yut. Kan na katalo ni. O ang nang nato ni go 20. Nigilas yung natamani 2 mi lunim. Akago sa kanila katako maktugok. O ang na gumato ni 30 mit. Nigilas yung natamani 1 mi gumato ni. Nagwatakwa sila temin na sa kiyaw yulat. Tamani kipalang mit unnog. Amakago.

0: ilaa manili teematamna sarviigiaarne attiguilaa tikiniigluliaatumit haamlikkunganit pilerirattartoq Gloria Thompson tikungawanipeikmungoogumaama ilaa katimagiaartorlunittaaq unikkaariartorlunittaaq akkua angunusuttuumiksaanut teema takkua parnakpanleermata ilaa takkua qangattartitaoqattartut Satellite Cube munerartaoyormit kamagiaovalleerma ilaa qannoq tamna Gloria unikkaana masun qannoq atuq atuutiqariarmangaatamaani igluligaajungmit ammakanallane akunninngani unikkaatligut saaniaaptigu ila tema pangnakpalleaga vila tekunga Winnipegmut katimagiartoqomaamut ila tema 24 ngulerpat May 24 tamna sunamut katimajjutiqaqomaamangaapsiit uqausiqaqomaamangaapsi uqausiriyuluarpiu
1: Tanna satellite ila sumela qangattartitauniartu paqnaktapu June 2026 nikai maqtaqpa qangattartitauniartu naasakkunnu teikkua Kennedy Space Center mi teikanna qangattarniarluti tanna Canada mingartu Apollo 11 nguloqsimayu tanna qaqtualuloqsimayu taqtaunngoqiarluni Uvalunni ke ange khaugiaqlumi 50 years ungatani lakto dan sivullet paamin Canada mingakto kangattakti taunyakto cubesat mi atikakto teikang na starlat mingakto silatok sakwitjuak mi wanipig mi teikung nga takkimo kakluti teikang nga takkin mi tamanna nunangani chigusiak chukkaagluti seogangmi tamaunga nunakchua kanitaanu sakkutauniaktu makho uvaluni pingasu ukiu takpani lakluni pingasu ukiu peanitpa ingminimia nungunniaktu teena kangattaktitauniaktu teikanga Kennedy Space Center mi
0: I tamna kangattaktitausumaiyoq sunnamukiatoraangaluarniarpasorlut takkuat angunusuqattartut qanuq uqaluutikkut illaannikku ayuleqattamatat ungasileraangamit teminnamu atortagukunnariarpa sorluq qaruigiarlutit namiin mangaataak uqaluutialaakkuun
1: I tanna kangattaktinniartarpu qangattas kitauniarto atok taugun nakatang niya to tapko nunga angon na sukto no uvalun ni ingi kayo no tagwa nga itlulikak chung mi kamikli na yung akun niya ni tapko talapote kalak ko ayo lakatang mata at tiktumilo alikang ata kutin nik sa mga kasukluti connection ta kasukatang mata dan na kangattaktitauniarto uuttoqartaulau pillaqqaarluni taakkununga innuluktaarnu ingiqaqattartunu atuinnauliqumaartuugalua ukiunguyu takwani
0: I teema qano qavisartaugma ila ayunginnajarmangaagulunniit qanuiliuaqamangaata taamnat katimajjutaugiaqarpasuli uvaluniit qannoq ismajjutaugiaqarpasuli
1: Taima 24 mo, 28 mo, Winnipeg mo, katimayak to katawnya kama. Takwa, Canada mingak to. Sapun niyak di, tigo meyak di, nakilukta, nunak chua mingak to. Teko nga, katin niyak mata, sila toksok di chua, Winnipeg mi, Toronto mingak to. Teko yaligi yilukta, namilukta, nunak chua mi teka ninyakluti kawi saktik jua amisu teka ninyakluti Government of Canada kawi saktik jua ni sapun nyakti Canada mo amma nunak jua lima sapun nyakti ni National Security teka ninyakluti amma kakitaw yaku kawi saktik jua sapun nyakti ni cyber security teka ninyakluti takwa nunak jol ni maming ngakto teko ngaw niyakto katimayak tuklo titak sa mga pinjuti kakluti. Denmark ming nakulo, tikin nakluti. So, tan na pimakin nakto galwa. Kangatak titaw nakto magpagpa. Ang unasok tuno ang maingi kakatak tuno. Kangatak titaw si Mayumi. Sana lang matatakwa sila tuksa pinjo ako. Wanipay mi. Tan na ilagay ako kataw gamak. Tay ma, kangat tak titaw let pa kuwen na kumakto. Kuwen na kumakto galwa. Takwa, ini kangat tak to am, ang una so kat tak to ayulisu, pitu tigi plugit daw. Tad na akso ko tigi naktawo, tamani, itlo di kakto am, makangit luniw akun yan.
0: Ila tema, tikung o, umahabila ko sa kawanit. Kanok kalagyak ako mapit takun nga nalagyak doktunod pangnak sa mabi
1: pangnak pangnaw yak tunga takpa o kalang niyak takani 5 to 10 minutes o kalat kitaw niya kama tak sumamiksa no amma inuy ingi kakatak to amma ang una so katak to miksa no o kalat kitaw niya klunga takun nga lupta kalupilirayak jwa kalang ni ang makawi sa telong ni nunak jolly maming ngakto
0: ni. Eh, pang nagsamanik pin, kano kaya kang mga pin, bulang nit, sa lao pin, kano, ang unasuk tunit, kano kayo, kakoy gaya mga ta?
1: Ilangin ni, o kausik sa nipilaw to nga, tana, pinasun niyo ko, takini akik, so kasut ka ko, kalang niya, taka, 5 to 10 minutes tuwing nagalaw kasi ni Pia kaya kilo luma o katya ko maluni kisak to klugi ino eh tamang na ang makangirin ni Uvaluni no nabulok dami yung kalwa tema si Leon niyang mata si Vunik sa tin ni tema nito ni kangatak di Giyumato ko asoklo inu taksavo ilulik savo isu magiblubik tao pilisere sa kutan na kangat takti tao niya to.
0: Ikila tam na patuti kang niyang may lahat sa ulot tapko at ukaluti ala tok tao at talang matela di ma nariwun na niya to tapko at igluliyadong miyot ulunit na may tamanang kangasin ng mod igluliyadong mga ngapata nariwun na niya to at ukun na padyug ukaluti ala
1: tana si Vunik sa tini kayo ni nireugiyak ko ama upirit yaklo di ko at yun na yun na si Umak ni nga ni tako nung ako sa katak tuno nunak ko ang falo ni ang unasok tuno

0: Kennedy Space Center mi tabung ngau nasung nak tungau kalua kangat tak kitau biak pa tau tuk lugu tena kimi sok doa riau kat tak tu anak ni kangitum atok tau so tau tuk biak tok maya kau kalua dana kangat tak kitau nak tu mikit tuk lugu kalua kiseni pek juangung tekwa sok lu imungi kipah itu kului tekwa mikin aksai temana atiri matana sa Arctic sat cube sat ngune kaktoyo satu lahit apik sukan na kama atin na unak tunga katimani kutalu ni kanilong mga tana katimani kanyak tabu nunak joli mingak nunak joli mingak tulima tawan ninyak mata sapun nyak tuloy kasi kigumak tiya masuna tinali te kanina mata kovesok to nga inublo nga tabo nga ila takso mi nga pilire kataw gama ako ni rolutan na pilire lehap tigo 2 years maku okyo magperpakay kangat taktitaw ni lakputan na tiya kaya tuyo lakto galo kise penik palilak ma tana isumatariyak putay kang nga sila tuksak with me wa wani pe feel for person ko yan na mi taktaka itlo li fakto isu magilong mago takso magmiksan tana kangatak titaw na tunasak kuno Kennedy Space Center mi June 5 me kay ufalo ni King of Rekto mi pa kay maunek luni kiwi ko kay takuksaw titaw yung bakpok kanukya.
1: Tamna to Savi Sartavut, Gloria Thompson, Tamna Hamlikuni Gluyatum, Pilatak or Tekunga. May 24 and look but when a fake mud, Katimayato or Mamma a lot, a missulut, Timmy, Tavungo your mamma tail at, Unak Dwarmin, we in the make.

0: galoak. Ting me akak paleng itu guhuli tatik gakjo akal galoak suni. Tatik gakjo ni takum nalak tu. Akik gikat me ak suni lu. Akik gironat amatuk tuit tikit lauk tu. Dari kung nakaman ng mo tikit tak mata upang marangan. Tuk-tuk alir lauk tuk. Tuk-tuk lauk su talo at awing ni. Napang nakahing ito. Takwa. Tuk-tuk. Nakingin na. Tuk-tuk siya lalawak ta. Mama video ako. Nigling na yung naguyo lauk su nilo. Nigling na uyak talauk tu ila unu kundu, ubla kundu, piluak tu ni. Kakai tako, kakak mawut, niptalik kaming itu. Api luak si malawngi, maila uki uluk ta. Amma tabban ni ila, takki uluk tu ni, tikitaw si magulu ya lauk tu, gutamani kangit sinang ni, kilaw jalaw mata, kitik niun niglu, tikitukak lauk su ni, ayaya lauk tu tako. Kilaw jalaw tu, amma aglat, mumi yunuk pani, halak kau hek ti tit tak sutik, nerok set tak sutik, mumi yulani, ayayak tu, kilaw jak tu. Amma, tagbani, nilaman na ha, patalak, nandiyo tilaw ming matana, kangit sinyo hamlat kungi, kamagit tapanga, patalak kain nun raktaw yuk, patalak tu yulaw put. Ting wak ting na kritik ding ni kritik tak setik ublok kulo uvan ni kangat sini oilo ane tahit na munerak tabot tagban ni kritik ulo yak tari blotik ama tari umi makaiti ting wak ti sila uming mata inung ni tari umi kobe anak ulo yana waktu sikitu kulo amir mi kanik setik 5 gallon Muhiding ni kalik suti, kalik goblutik. Tingwak ti tao kulo yalok tu. Aulahak ti tao kalalok su talo. Makitak tu. Tingwak su ta. Aulahal na ta su ta. Ugakak tu. Tingahuhalak halaw mo yun. Ipagalat ta na naliw ti lao Manila amma. Penik palele ka nga ta. Nagkiyungin na hong mata. Kangat sinang mo tamani. Takiyumi. Pagkalag time, nakiyo, naumig, mata, tana, magkuktot na, kablo na ano, nakiyo kataw na uki magmaagani, upigilog na na uki magatigo, magkuktot na ang usyo ni, taw na ni, amihoko na ni, nakiyo katikaki malaumat, Tagayak takso talo. Kakitaw yako tagayaw tikot. Tamanang niyo tak. Regan ni Atilik. Regan niya ko. Tanak na halak halong man. Nagkiyutil doon itamani. Kangit sinang ni. Halak halong matay na. Ukiyo ak binili. Halak kakimaliktok. Halak iblo niyo. Halak iyaw. Giyo mat. Kanak yuani. Kawaya na lang ito tana. Kano ito kalawalaw ng iso nilo. Ang mataw, nagkirjo alaw ming matatana li. Kikirakjo alo, kangit sinilo, akong nangat na hila. Utak taksutik. Tama nga, pigyat talaw to galuit. Ang gani, o nga nilo. Kangit sinil may tabo nga, kikirakjo amot. Ang matamaw nga, utak lutik. Kawaya hautik ko. Tiyalanik ha. Belanet pa halak kaktalaw sa ni kihani adyong ito may pilaw mata tikirak joa mingar li nakiyugak sa tik tamaw nga kangit sinang mo tikil luti ukakak lutik ama utilir lutik ataw tsikul li akpaliw kitaw sa ti aglas kidungin nun ataw tsikul Mani 33 ngulaw kok to nakyuk to. At ang yung nakablo na mi Albert Amuta may tikit to kalok sa ni nakyuk at ang yung tuktok. Igloligak yung miyuta ay tikirak yung miyuta ay akver miyuta ay ikalong miyuta aglataw. nakio katoluk talok tut tiga ramai tiga aksutik atau tiga luka yo apa ko out lock di tau sutik nakio nak tut kidukut tan na pakan lak tay mihalak kalok tu halak kakan nak suni Reagan nak kok tan na dia dah nak pangulau mat tiga ramai out lock sutik tamau nga amma uti muluk ta halak katan nek tut mangu lautan mama kuk tut jo na regen na kok etsu atau hing me tua hing nak tut kau nak tut kalau tu galu kau iha tau luar ya tu kin nak sini kanu ilang itu tan mama kyo katau lau ilang ilu nukak talau sutik skidung ayu le ulu ya rangata kau ya hau me atung ni sutik tama tuman ni tiket kartu hana kalau matana itu tak ku anu atu angubu
1: tam net sabi ki sarta bu tana adam stana pivelele ri tama angkan senang min so yen namik